0: kidogo bwana ndaka.
1: Nakaringa kingombe na mafuta ya mindele.
0: Nini? Margarine fina?
1: Eh?
0: Mekisa ngai moke.
1: Ma.
0: Ya solo. Elenge.